0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ah loni ojo saturday ogbonjo ninu osu eleka
1: this is
0: anu second to the last day of the month bi awada bi ere osu yi si n dagbere gbogbo eyin omo olohun edide eja wa dupe lowo baba agbalagba oye oni lojo saturday mo gbo leti mi pe ko to di ale oni majemu anu yo se weekend fun ewo saturday ni o igba ti o ba fi dale wa jubilate wa gyrate enikan ni ehe mejeji ni o dapo ti emi awon woli oso dogo fun o gbogbo eyin saturday church e dide nle bi mba ti jade nbi ago mefa ni ma bo sori facebook ago mefa ni ma bo si youtube ah gbogbo eyin oni graduation mo nba yin yo loni o gbogbo eyin omo lohun awon kan graduate loni enikan ni won graduate ni fundamental class won won graduate from the fundamental bible school loni igba ti o ba fi di ago bi mewa si mesan won bere ipade ti won loni rabaji gan iwo na le wa gba form ti e na asiri ni enikan ni ta lo ndu yi pastor dekuli epaphras woli yin na ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni lu ibadan pepe yi opon mo lola only communion for that matter ipade tola only communion service ni agbara oluwa e mu bo nile meji meji ni iyen nikan wa ko gbogbo awon mo wa patapata ni o se anniversary won ni agbara olohun a ba won yo ipade weje we mu wa ge cake e mo bo nbi pepe enikan ni ki la se nbi pepe loni e kan wa joko oni yi ojo iroyin ayo ni a kan jo joko a jo fowo lero a mo gbo testimony kan ojo kan bi ologun ajobo ti yi aye awon eniyan pada agbadua meta nbi a lo gba meje si ni agbara eni to laye atorun lori youtube ati facebook odekunle epaphras e ma bo e ja koko joko nbi pepe ka wa mo ka owo wa mejeji soke ka mo gbe ogo fun baba eni to ni majemu eni to ni ipe eni to ni anu engineer e pe baba yen wole a le fogo e fe lomi ori won gbe

0: a je pe mo ya lai more gbogbo eyo mo lohun bo ni yemi o se ni si e ki gbe ni ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya gbogbo yen wa dide so le jajo ki hallelujah ka ke ki hallelujah mefa ati ogo mefa ki gbogbo je 12 hallelujah mefa ati ogo mefa. Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Esi ogo mefa. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo fun Messiah. Eyin ayanfe. Ni gbogbo bi te ba wa, kan nawo bayi. Olorun jo. Angeli to npin yanu pase fun ko pin kan ile ni loruko Jesu. Angeli to npin yanu, Olorun jo pin kan ile ni. Ni lo waju ko yin lo eyin mo wa joko ni bi to joko si yen mo joko si bomi engineer e je ki baba o side ka mo fe lo ka mo mu lo ni wele mo leyo ko kan lo bayi
1: baba mi o emi na le ri o ari mi o po sugbon ile ti mo fe sora le o tu je pa mo bare oruko ti mi ni yi ogundayo mi lati ondota o je le ni pe mo je gbese kan igbese 15 million naira ni I was in the middle of the year. Ti o rona abayo pe orun gbesin le orun ba san gbesin pe ki to mi eyan to gbe pe orun a chise iyanu ah ran pe o da pe ni baba en ba soro ba mi ka to soro ka to kin to so eni ka to kin to ki te to gbe gbese kankan si mo wa rin si ri iyanu iyanu ki ma fara ogun ki ma fa agun ki ma fa kuru on ma mi sanwo yi o 15 million to pe mi o ti e ni ma pe mo ni le san laye orun e ka sun we mo pe ah eto ni e tori pe won kan ti duro pe ah eyin lu ku won gbe lo court ni won se gba kan ni won le lewon ni baba mi ki ma soro ju o den to tun ko le le yin o gbo mo wa lo won ti wa oke everything ti ba okay fun mi ta tin jeun ta tin mu ta tin se bo se wo wa ba mi e ma je soro ju se ra se yin oro yo ma je ko tesi waju ni o eni subu danu iyawo ni omo ni gbogbo won ni mo ra na wala na fi awo eni fi yawo to mo yin eni se ran se o to ba so ko ogun le si good e ti bi ma pe mi o ri ni mo ri ni o to ko ma ma si society gbogbo kan tó yẹ kí n ṣe ni mo ń ṣe tàbí wa ọrẹ o gbogbo tẹ máa ń pè yẹn ni mo wá mo ń ṣe tónígbà tí mo ti ríṣẹ yanu mi ò pa 77 jẹ o tẹ bá sọ pé iye báyìí èmi náà máa fi kún lápò ara mi torí pé mi ò kí ń gbà yẹn gbọ ẹtì mo gbà yẹn gbọ tí lọ dé ọ̀nà rẹ mà pé bẹ́ẹ̀ ṣe é ṣe láyè fún wa ẹ padà sí lọ́rùn fún wa o àní sọra wa ni bàbá mi ẹ tẹ̀síwájú o ọlọ́wà lè jẹ́ kẹ́ darúgbó wòlíì o. And you should go down, you know, Jesus Christ, or

0: ni yori ti se re se ti baba o si ma pa se ase yori saye gogo aladua lata go meje owuro nenu ijo the new gas glory ministry lot 712 alogi koroduro church bus stop owo di orin ilu eko 08033378254 they want na ba le fara lojo sunday amadororo ase yori le olori oni sase ti mo loruko je
1: From Lagos, this is
2: Jordan.
3: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
4: Station with the voice for entrepreneurs.
5: With my money on Lati Masaba.
6: Iwo yo si wo ipo re won ki yo si simo ni oluwa wi ki la won to nda olaamu ki la won to saye re degere miti ti fe oluwa o fi se ninu igbese aye re gugu e patani ko wa konu adura mo ni bi eto alagbara ti oluwa tin je wa ara re ti won pe ni pora disappear ninu ijo great intercessory prayer ministry gugu ojo e ti friday ninu adura eto pora disappear man so keu leka ijo won to wa ni number 7 olugbede street ore lope bus stop Gbedaleko laago mejo aro si meji la osan be ni si ojo Aiku Sunday yo ma waye ni gbogbo ojo Sunday laago mefa bo si mewa owuro leka ile ijo san yi kan na gbogbo ojo ru won ize le so ma kan jogbon ti ogun igbesi aye ire yo si dohun awati ni bi eto pora to ma waye lolu ile ijo sin won to wa ni number 13 Salami Ahmed Street Aparadija off your eye Ibilorin Street Itele Ota Ipinle Ogun laago mejo si meji la osan isin ojo Aiku Sunday Yo ma waye lolu ijo yi kan na ni gbogbo ojo Sunday laago mejo aro si meji la osan Prophet Olusola Emmanuel Opaleye si gbogbo eniyan mo si akan ti oke lolu ayo ma lo fun se iranse yi lati gba adura tabi itoni sona e pe 0916185 6815 tabi 0907709 0203 Jesu nreti re o
7: emi awo woli Ipa re ga opo Emi awo woli Agbara re ga opo Torohun gbogbo le le se Gbogogun le le se Ase ti ko si loro re Ipa re ga opo Oruko Jesu
8: Amen
7: Ipa to bori pa agbara ninu awon agbara ede ninu awon ede baba mi Odumare gbegbele ku ti wole ku arawo ti wole ku ti ipile ti ipile asoro okolu bi ogiri gbugbe Olorun ma jemu o te ku ko ya gele jibotu ata oro ye ya meji ba kaga kaga laji wowo yeroro mo pa ni ase onola
8: Amen.
7: Olorun to ntako itesiwaju re wole lo lo.
8: Amen.
7: Oro to dide to dabi omiran to lowo ni je ko koja lo subulu
8: le. Amen.
7: Ma je mo pari ti Jesu fi afun gbogbo eniyan ni Calvary ko fi opin si ilagun re.
8: Amen.
7: Ko fi opin si ilakata re.
8: Amen.
7: Loruko Jesu o ni mamo bo wure re.
8: Amen.
7: Ogo falarun loki o. Jesu Oluwawa
8: Amen Amen in Jesus
7: name. Ba iwe akosile kini mo pe?
8: Iwe akosile.
7: The book of record.
8: Jesu.
7: Ko si eni kani ti ability nu obirin ti a oni si iwe akosile iran won. Bible se wi pe oni ati pa iwe oni ati pa ma jemu ni re.
8: Yes sir.
7: Ati baje yi ti akolodi si aye wa.
8: Yes sir.
7: Asi ti kan mo agbele bu pelu Jesu. So that is why, please, any record you are going to create after you have given your life to Jesus Christ, be careful on it. I am telling you. Bobo record pata unti eniyan se ni yo gba. Bible ni ki ma se tan yi je.
8: Yes sir.
7: That's Galatians chapter 7.
8: Yes sir.
7: Verse 6.
8: Yes sir.
7: Ki ma se tan yi je.
8: Yes sir.
7: A ko le gan Olorun. Ohun ko ti olukuluku ba furupe ni yo ka. Now. So mo wa be so lori iwe akosile irupin to fun to nje fun ara e. Tabi to ti fun le fun awon omo.
8: Yes.
7: Bami kai we sa ori kefe se kini kilo so na
8: ni oru na
7: oba
8: ko lesu
7: oba o lesu Yes.
8: O si pase pe.
7: O si pase pe.
8: Ki a mu iwe iranti.
7: E mu iwe iranti wa.
8: Ani iroyin awon ojo wa.
7: E kenedu ba safa dalia. Ti awon orun ba mu iwe iranti ohun to ti se le. Se o ni sa lo.
8: Ha. Jesus.
7: Bi awon orun ba mu iwe iranti ohun to se lowo. Se awon mo re. Se won ma dupe ni abi won ki ohun rere e ku benu. Bi awon orun ba se iwe iranti gbogbo ohun to fi kokko se se o ge ka je ni abo ma re ri pe mo ma dupe lowo Olorun. So that is why every blessed day when you wake up in the morning, please, awon iwe kan wa to ni lati faya. Faya
8: Yesu.
7: Oni kan ma soroko. Siwe iranti kan mi o baba. Siwe iranti kan mi o baba. Oba to siwe iranti kan mo de kai. Ah! Oloju bo se le korin ye yato. Iwe iranti wo lo fe ko Olorun si kan.
8: Yo.
7: Se ti awon to ba ti won je ni.
8: Yesu.
7: Awon to soro won laida. Awon to ti fe nu je kule, awon to ran e lowo. To je wi pe ibi lo fi san fun won. Iwe iranti wo lo fe ko Olorun si. Oni mo ye man so lori radio pe awon iwasu kan wa. Ta ba wasu e lori radio, awon miran oni pe.
8: Sir.
7: Kini awa o wasu tori ke le pe. An wasu ni tori bi pe. Ke le gba yi o lo se ri. A o so fe anybody fun wa lowo. No. Agbara Christi ka. A de ni to ba fe fun wa pe kiri ko ba fun wa o. But if pe ka force e pe oran yan, you must contribute. No. Ah, ni t'olorun ba fi si e lokan ko ma se.
8: Yes sir.
7: Sugbon pe ka force yen ko soro yan. Sugbon gbo eyi to luwa ni ko gbo lo ni lati gbo. Lo si kokko. Ko to bere si gbadura, ko to bere si sunkun si Olorun. Bi a ba si iwe iranti re.
8: Ah, Jesus.
7: Si adura re fun ara iwo gan fun ara se daju ara e. Si adura ti e fun ara le goke. Debi ti awon somo wa debi ke yo wo ite idajo lo.
8: Jesus.
7: Oba o le su.
8: Yes sir.
7: Ko le wo. O si pariwo mu iwe iranti wa.
8: Ka mu iwe iranti.
7: Pastor.
8: Yes sir, Lordy.
7: Ejo ti oba aye. To ba nko nkan te eyan se le. Se mo penu ona ni mode kai wa.
8: Yes sir.
7: Aje bo se wa lenu ona ye gbogbo irin aje won ko.
8: Ah, Jesus.
7: Oh my God. Gbogbo oro to tenu mode kai jade won ko le. Bible ni ko si oro were kan. Ti eniyan so. Ti kini yo jiyin re dojo idajo oni gbogbo nko to ba je ti kokko ni okulongo ni ori orule
8: ah
7: ma je ki oro were ki o jade nu lati enu yin. So gbogbo eni ese re nigba to wa ni bise nigba to wa ni kini odo nigba to dagba tan awon wo lo gbe odo e to ti matrix awon wo won fi gbogbo aye won sin o eyi to je pe o palekun ni iyan ni kankan o awon wo lo je kini Olorun ti lo won fun e. Lati gbadura fun e. Lati yo konu egun. Gbogbo awon ibanuje kankan to jogun lati dile yin Olorun lo awon kan. Sibe. Ibi lo fi san fun won. So gbogbo awon nkan yi ta ba siwe iranti kan sadura re le gba. Kini oba so? Yes.
8: Iwe iranti. Ani iroyin awon ojo wa.
7: Iroyin awon ojo. Wa yes.
8: Asika won niwaju oba.
7: Asika won niwaju oba.
8: Yes,
7: asiri pe
8: ati kope mosika eti so ti begnani.
7: Oh my God, nigba ti o ba fe ri ajalu lati odo eyan kan Mordekai ti wa ta siri fo bawo de gbo enu bode mo man joko si esi de man kun mi sugbon mi le wa lenu bode yi opportunity na ni grace ni bo ti je nu ona ni mo wa bo baba ni ma duro nbe mi le duro nbe
8: se
7: be nu ona li oba ni. Oh my God. Ori ofe yi mi wa gboro si lo mi gboro ri ko fe ku eni to fun mi ni ori ofe lati du senu ona. Mi gboro ri pe wa fe ku tabi won fe pa ki ma to asiri fun. Sugbon nigba to soro yi to won mo pe won ko le. Lojo ti ojo ekun e fe waye la siwe iranti kan. Ojo to ba nsu ekun lo ba iranse Olorun lori oke tabi to gbadua a ma nsiwe iranti o. Iwe iranti a o si o. Sugbon to ba ti wa mo bi pe iwo fun are o niwe iranti kan ta le si. Tabi to wa nu iwe ranti o da ti ya bere adua lori anu be ni mo so anu ni ko fi wonu osu to fe wo yi bikini bi me
8: ti pari lo
7: to ti pari lo
8: yes sir
7: o ti ati pari bayi
8: sir
7: sugbon je so eleyi fun e bo ba siwe iranti re ni me ibolo ti won olorun ibolo ti won olorun awon iwa wo lohun nitori pe ko sowo lowo e elomi 1000 and lasan of lati ba te yanje elomi 2000 won fun lati ba te yanje
8: mo
7: ti re eyan to ba je won ni waju mi pe daddy kabai bai taun so nipa yin gba kan awon kan lo ti mo po pe 5000 gan no fohun be mo so fun yin mo ni so ki lo wa fe ki se so ni eje dariji mi to kan mi ohun te gbero to ba wa si mu se lo le dun mi ju
8: yes sir
7: sugbon olorun yi danu so wa ki ni mo fe ma binu fun sugbon wa gbo mi wa gbo mi ti record o ba da ni me ti o da ni march ti o da ni kini
8: april
7: ti o da ni february bo se fe wonu june todun da si meji yi o ya jo create a good record for your children eyin olori wa e create iwe iranti to da ni ola o awon olori kan ku lori lede ya le gbagbe won
8: so
7: pe eyan lo ran ti yada dua
8: yes sir
7: e je ki gbogbo awon olori eyin ti e wa ni cabinet e jo eran ti ola ko se to le sa koja lori ola o bi o ba ro po ti dagba kini abere lokono ku todi ma gbo ma pe abere abere ye om iwo ni abi
8: o
7: ku to wa di eyan mo eni
8: yes sir
7: afi eyin le go fi so eyin to fe fi si yawo mo bo be baba ni mo ni ola laobu ola ye la won mo e so iyan ni ko ma ranti ranti e ranti e iwe akosile re a o si mo wa pa ni ase so le sami bi a ba ri akosile to le mu ko gbadua ki orun ti ni osu ta fe mu yi ayayayaya anu pare o
8: Amen.
7: Loruko Jesu Kristi anu pa iwe akosile yere.
8: Amen. Amen. Amen.
7: Oluwa si be titun lori
8: o. Amen.
7: Wa deri anu gba.
8: Amen.
7: O si yase si re.
8: Amen.
7: Anu su te wo lo yase si
8: re. Amen.
7: Ani wa ni ojo Sunday ola.
8: Yes sir.
7: Ma gbo sa. Awon to ba wa for Sunday combine lo ma nse. Awon yen lo mo bi Sunday yen se ma ri. Ifororo yan ni. Bi Oluwa de ti be laye inu igbale mi ni woli Olorun ma wo lo lati sure fun yin
8: sir
7: gbogbo en ti e ba ti wa loruko lati Jesu Kristi e tun ma tubo ma ni erisi
8: amen
7: ba ni te se fe wa eri yin duro de yin e wa gba eri yin ni bi to wa
8: amen
7: ibi to wa yen gangan ni ke wa Olorun yo de ran yin lo loruko Jesu
8: amen
7: Jesu o sise o
8: amen
7: ise wa ni sare eyan ogun eniyan e sare pe wa ba mi pe mi sori number yi lale yi mo so fun yin pe ogun eniyan ma sare da won lohun 09077090203 09077090203 09161856815 lati fi gbadura fun yin ki iwe iranti titun ki olorun ba le ko nipa yin ki orun ba le se fun yin e ra nugba
8: amen
7: ogun eniyan sare pe wa sori number you God bless you
8: amen
9: mo dupa oluwa o bipe mo ni ola ti ma saba
6: iwo yo si wo ipo re won ki yo si simo ni oluwa wi ki lawon ohun to nda ola mu ki lawon ohun to so aye re degere mi ti ti fe oluwa o fi se ninu igbese aye re gbogbo e patani ko wa konu adura mo ni bi eto alagbara ti oluwa tin je wa ara re ti won pe ni pora disappear ninu ijo great intercessory prayer ministry gbogbo ojo e ti friday ninu adura eto pora disappear ma nso keu leka ijo won to wa ni number 7 olugbede street ore lope bus stop gbẹ́dá lẹ́kọ̀ laago mẹ́jọ àárọ̀ sí méjìlá ọ̀sán bẹ́ẹ̀ ni sin ọjọ́ àìkú sunday yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ sunday laago mẹ́fà àbọ̀ sí mẹ́wàá òwúrọ̀ lẹ́ka ilé ìjọsìn yìí kan náà gbogbo ọjọ́rú wọ́n ìzẹ́ èlèṣú ó máa kan jọgbọ̀n tí ogun ìgbésí ayé rẹ yóò sì dohun àwátì níbi ètò pòórá tó máa wáyé lólu ilé ìjọsìn wọn tó wà ní number 13 salami ahmed street àpárá dìjà ọfíù àìbí lọrin street ìtẹ̀lẹ̀ ọ̀tà ìpínlẹ̀ ogun laago mẹ́jọ sí méjìlá ọ̀sán ìsìn ọjọ́ àìkú sunday yóò máa wáyé lólu ìjọ yìí kan náà ní gbogbo ọjọ́ sunday laago mẹ́jọ àárọ̀ sí méjìlá ọ̀sán prophet olúṣọlá emmanuel ọ̀pálẹ́yẹ tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí àkántì òkè lolúwa yóò máa lò fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí láti gba àdúrà tàbí ìtọ́nisọ́nà ẹ pé 0916185 6815 tàbí 0907709 0203 Jésù ń retí rẹ o.
1: From Lagos, this is
2: Jordan. 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
4: Station with the voice for entrepreneurs.

0: to mo tun ki bobo eyin omo olorun bi te tin gbe wa lori eto lese kese no la wa fun ti ti oni oluwa to be lo ba le mi nje omo baba tin ji odeleke ti gbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni baba wa ni oluwa ti wa ni kale pelu wa nbi ile ni baba woli olatunji talabi ti wa ti mo si baba woli lese kese baba woli sa e ba nki bobo le sa
1: awon agba yo ba so wi pe ta se ni ojo ma nyo
0: o si ro nbe sa
1: won mi ta se lorun ran se gba mi
0: agboye sa
1: emi wa lu ase olodumare
0: yes sir
1: toni ki imale o wa imale si wa
0: o si ro nbe sa
1: gbogbo aye ti aye fi iseda yin sinu okunkun
0: lorun aye jesus
1: gbogbo eyin eda ti aye fi ogo yin pamo se koro aye
0: loruko
1: jesus ta ba ti sami ati ogo re ati ogo awon mo re
0: loruko
1: jesus ti awon ta fi pamo si koro aye
0: yes sir
1: loruko jesus christ ti nazareth anu juda gbe jade fun
0: amen loruko jesus
1: e fi ara bale
0: e fara bale o
1: iwo ma korin iwo la ran mi si
0: yes sir
1: bani iwo ma berin iwo la ran mi si ti a ko ba ran mi ni ise si o o ni gbo mi lori afefe o
0: ato sir
1: o to mu ko gbo mi yi o tun mo si pe eni to da aye ati orun ran mi si o ni to na ma deja gbogbo nkan to ba ti gbo lenu mi bayi ko mo pe emi ko ni mo so tori awon oro ti mo so yi ni o mo bi to ti wa ani to da aye ati orun lo gbe oro yen si mi ninu ti mo fi so jade o ti mo so jade yi o ta fu sinu fere ni fere n gbe jade o ti olohun so sinu mi lo n jade nitori na ma fi oro isere
0: ma fi sere
1: lo wi gaga bi woni olohun
0: yes sir
1: eyin ta le sami o ni seru enikeni laye
0: amen loruko jesus
1: mo seri niyan sir
0: baba woli sir eku ise oluwa
1: oluwa kuse
0: oluwa tubo ma so agbara yin dotun sa
1: abi
0: baba woli ibere kan lo wa simi lokun be se n bere etotoni n to wa simi lokun na ni pe nje o sese ninu awon eda tolorun da saye yi se mo kiku sen ti olugun tolorun bi wa ko ni to ni ko wa lo laye
1: be ni
0: so sese ki eyan wa sile aye yi ku mo dan tolorun fe ku da tabi ko ma je n tolorun fe ku je nu aye yi
1: Shari bere te bere
0: yes sir
1: I bere to le ni
0: e
1: je mo idi ti mo fi so ipe I bere to le o ni pe gbogbo ti olodun da
0: yes sir
1: bibeli wi pe dara dara ni e wa wo kan ti bibeli tun wa so o ni we are wonderfully and fearfully made.
0: Teru teru
1: ati tiyanu. Teru teru.
0: Ati tiyanu tiyanu.
1: Ati tiyanu tiyanu.
0: Olorun da wa.
1: Ni Olorun da wa. Gbogbo eda ti Olorun da pata. Ati emi. Ati eyin.
0: Yes sir.
1: Ati gbogbo eda to ngbo mi. Ogo Olorun wa ni ara wa. Olorun so pe ka wa je kankan di aye.
0: Ko si ro nbe sir.
1: Sugba je so kan fun yin o.
0: Yes sir.
1: Majority eda to ngbo mi lale yi. Ni won o je kan t'Olorun fe ko je. Bani.
0: Won o je t'Olorun fe kan je laye.
1: Bani. Iwa iranse to ngbo mi. Lakoko yi. Mo fi Olorun be o. Mo fa ki iwo gan ro ninu aye e. Pe si Olorun le da e. Si ipo to wa lowo lowo yi so ro pe Olorun lo da e pe ko ma gbe ibi ti o si na so ro pe Olorun lo da e sibe so ro pe Olorun lo da pe ki ya ma je ko de ma je awon mo e be ni o farabale dada
0: farabale o
1: iwo gan ro dada to ba ji Olorun lo da e pe ko wa ninu iponju buruku to wa yi ko wa ninu inira to wa yi a je pe Olorun weekend so pe Olorun o weekend o da togo togo o da pe inu aye to lo yo
0: yes sir
1: o ni lo je ogun agbaye lo de nla bibeli pe e ma bisi Oni ki a si ma re si. Olorun lo so be o. Oni ki a ma gba yun lori le. Sugbon ki lo de to bi si. Ki lo de to re si. Ma wa su asiri fun.
0: E be wa to.
1: Sari alo mena. Iwo to je pe inu inira lo wa. Tori pe awon ta bi ele lowo. Ti won ri ogo to gbe waye awon lo saye e ba ye se ri
0: Jesu Christ awon ti won bi le lowo
1: be ni
0: to ti ri ogo yen
1: o saye wa ile lo siya be ni opolopo ni to n gbo mi la koko e bayi
0: yes
1: sir eh saye wa ile le siya ile olorogun ile ta gbo baba ti ri ogo omo kan to bi
0: Jesu Christ
1: ile ti ya baba ti rogo omo kan to bi
0: Jesu
1: Christ ile ti won tin pa rogo ile ti won tin pa ta tin pa kadarada ibe na bi esi oni o je ko da kan to ye ko wa da laye
0: Jesu Christ
1: iwo gan wo nigba to wa ni kekere wa wo pe o fe di doctor
0: abi
1: wo wo pe no lawyer lo fe da no mo ba je businessman gbogbo kan to lo fe da ke lo lo ni ko da sugbon owo awon atun ni da aye lo bo si
0: Jesu Christ
1: awon kan wa ninu ile bi to ngbe le koyi
0: yes sir
1: to je pe atun ni da aye ni won
0: atun ni da aye
1: be ni awon kan wa ladugo bi to ngbe le koyi to je pe atun ni da aye ni won awon ni won tun aye re da
0: Jesu Christ
1: iwo to ngbo mi farabale dada
0: farare bale
1: o ki si olorun ko ni ko je ko da nkan to ye ko wa da ni aye awon kan ni won pakada ara re da olorun o da ko ma mari laye won ni e ma bi se ma e ma ri e ma gbanyu lori le won ke ma bi si kilo de to bi mo sori pa olorun ni ko ma bi mo kilo de ti aye re oni tumo awon atun ni da aye ni so won to wa buruju ni pe iwo na wa sun bibeli pe nigba ti eniyan sun o ni ota re wa won fun eko sinu akama re o ba ti e lo ijama kan te eko yen je eko

0: wa o ni agbara to Jesu wa o ni agbara to oba won ba
1: Jesu
0: e gbon kan beli so ni o ni gbogbo agbara laye ati ni orun lati fifun mi iwa lo to Jesu wa iwa lo to ani to le gba iwa bo se ngba mi bayi ori ekun lo wa bo se ngba mi bayi ori ronu lo wa tori won ti tun aye da igbe aye ra darada ina lo ngbe sibe o le gbegbese wo igbe aye ra darada ta won ma re ngbe sibe o le ka won ma re wa oni oluwa se ran mi se o bayi oluwa so mi pe la ro la o fe tun aye awon eyan se Oluwa lo ma je ko da nkan t'Olorun ni ko wa da.
1: Amen.
0: So pe iwo ni kiye re o si. Ki mo ni kiye mo si.
1: Iwo ni kiye re o si.
0: Iwo ni kiye re o si. Ko se kini? Ko tete de ni aro la. Ki mo ni ka tete se?
1: Ko tete de la aro.
0: Be ni mo so fun e. A ma pe. Baba woli mo nbo la aro la. Cheri gbogbo eyan won ma dress dada la aro la yi.
1: Won mura dada.
0: E mura dada. Bi eni to bi ologun eniyan. Mo ma wa Mama so kankan fun to ba tin pe ma so pe to ba nbo lo si bi bayi lo mu kan bayi wa me
1: ito ni woli
0: woli olodun gidi le mi mama so fun e ni ni edi pe to ba ti le pe nkan ti ba de tin ko lo mu wa yen
1: yes sir
0: mo folo be ma deja e
1: ma deja o
0: ma deja
1: e ma deja o
0: ise woli aba mi ni ona ma le Benyo ba jawo lorun e ajase
1: amen
0: be ni tori omo re amuche dani oko re amuche dani iwo na amuche dani ma deja Benny, on ton jaki awon eyan ma rogo lo ni pe elomiran ma ndeja elomi o ni le gbegbese elomi a ma sukun elomi a ma ronu ba se so ba ori ronu lo wa ori ekun ekun o le tan isoro e ironu o le tan ni se ni ko gbe igbese ago meje laaro la ago meje laaro esa shosha tikun laaro la shosha tikun ibi kibi to ba tin bo laaro la to ba ti le di ayo bo Ayo bo last bus stop. So for olokada taboni keke marua pe ori oke lese kese lo nlo ni Mopo Junction ori oke lese kese ni Mopo Junction wa gbe e bole ni bi Mopo Junction wa ti ri ile epo ni bus stop ni Mopo Junction yen inu ile epo yen lo ma gba wo ori oke wa egbe ile epo yen gangan ni ori oke wa to ba de laaro ka iwo ga mo pe olodun ni agbara lati je ko ori ogun elo nito na ma pe ma pe ma pe to ba tin pe baba woli mo nbo laaro la kini ki mu dani
1: o na le ti gbo yi lati enu baba woli lese kese fara won en ti wa fe ko baba woli awon ero bani soro ni opo to ja se ero baba woli lese kese 06963 3352 08 06963 3352 tabi 08 02917 8678 08 02917 8678 ati 08 84 10 1529 08 84 10 1529 lori eto lesekese fun toni nereju baye lo oluwa to bi lo ba le mi nje o emi lo mo baba ti npe lo tele kiti gbogbo eyan ti mo si mc od mc giga loluwa alohun tolohun oni wo bi titede o tori olorun lesekese on duro di o ire ni temi ti re o alaafia

ba re ni to sare ti o re ayipada to ba re ni to ngbiyanju ti gbiyanju e oyo o ba re ni to fi gbogbo ojo se gbogbo nkan to ye ko se to dabi pe ko mo se mo wi pe o gba ninu ope ohun to sele si ni ko mo nkan to fa ti aye ohun fi wa bo se wa o mo gbogbo igba ti mo ba ni ore ofe na ni ma ma so fun o pe o pe alakoja eniyan ko da rara ke yan wa ni okoko alakoja eniyan ko da rara keni yodwa ko duro ko ma wo pe en to se won ko kan mo kan to se ko de mo kan to fe se se ewu meji to lagbara ju fun aladua niye aladua to ngbadua ti o mo ohun to fa ti adua won o fe gba aladua to ngbadua ti o ti e mo bi to go ohun ti bere gan ati aladua to ngbadua ti o mo ona to ma gba to ma fi jade ko ninu ogun e o mo ewu oniko meta to le gan ti ke je keyan tete gbagba yori adua mo wa ninu adua mo n gbadua oluwa wi fun mi pe ewu nla ni fun awon to n gbadua ke won fi oju lasan ke won fi mu oro won oluwa wi pe ori pokunlopo won fowo ye pere mu oro ton la koja ohun lo je ki won ro wi pe ko si ewu won mo pe agbara kan o wa ni di oro won opolopo ro wi pe boya tori asise o ni opolopo ro pe boya tori ohun o ni se lowo opolopo ti ero wi pe boya tori pe ohun o ro luran lowo o ni won kan ro wi pe tori pa won nikan o lo je ki iya ma je awon won mo wi pe leyin airi iran lowo ye gangan agbara kan wa nbe won mo wi pe aye omo to n daru ye agbara kan wa nbe won mo wi pe omo to yaya ku ya kan owo kan lo so wo odi si omo ye wo lo fi yaya kuya e ka le e ku ataro e ku isimi oni e ku weekend oni ogbon ojo ti o do pe osu yi a n pari e lo die die be ni sa gbogbo wa la n lo si ibi ti irin ajo wa je n sare so nkan kan fun o ki n to ma lo ojo monday wo lo ma pe odun meta ti mo ti n fi adua si o lo lati bi igba die ni ojo monday ye ma je ki awon eniyan kan jeri awon iriri ti won ri ati awon kokoko to je pe won le fi se apejuwe iyanu olorun fun irin ajo odun meta sugbon lale yi mo fe ko se nkan kan fun mi mo bairo e ati iwe tori awon kokoko ti mo fe fun o lale o ma je ki won na ko ni ere tori agbara to wa leyin ogun to fi ose leya yi o ma subu lale yi woli re ti mo fi adura si o wole lati bi odun meta seyin Femi Dani una lo tun be gbadura lale iwe pe oruko Jesu olugbala ohun to fa ti aye re fi duro bi eni ti ko mo se ki olorun ko ba mi koju ija si aye odaju lawa aye ikalawa aye ti enikan oro ti enikan aye adanikan jaye aye to je wi pe bi o ba ti da fun mi bi o ba de da fa won to ku o se n to kan o nla wa aye ti olukaluku sare ti ara aye ti olukaluku ro pe ohun iba ti epe nikeji lara ko kan ohun ko sa ti je eyan ni eni gbebo oro pe ni o pa nikan lara ti n to se ni wipe ki aye ti e da eni dagbado sona ko ro pe yo pa nikan lara sugbon ki aye ti e ko da ohun ni bo o ba ro wipe eniyan kan ma saanu e o sere ni o olukaluku sare ninu aye yi to ba mo bo se ma sare ayanmo wa seru aye be ni sa ofa ba o ki se tori po dese ofa ba o nitori pe enikan o fi ayanmo e o fi sakabagoke o ya wa ma se ami adua agbara to da aye duro ti o je ki aye re ko tesiwaju ki agbara ye ko pare lori aye enikan ni ko pariwo lale tori adua ta fe gba so wi pe ise aye to da mi duro wi be so pe ise odaju to dona mi ru ise odaju to dona awo omo mi ru ise odaju to da ileri olorun duro lori aye mi e pare e pare e pare be ni o se ma gbadua lale iru adua odaju be o la

lo wa ni di oro mi agbara wo ni o je kin lere latojo yi agbara lo wo lo fi gbeyanju mi sofo emi wo le mi a fini sofo yi ibo lo ti wa e wo le laaye bi awon akoni se ngbadua niye bi awon alagbara se ngbadua niye eyin agbara te di mi mu te ni mi o ni je eyan mo toju ko yin loruko oluwa e fi aye mi nle si ami ise aye to nba o laaye je ko pe na ise odaju to nba o laaye je ko pe na ise kaniyan to da o laaye ru ko pe na gbogbo bi to ti fara ko ogun yi oruko Jesu Olubala ti agbara Olorun ko pa oru e a se ngbadua lola niye eka laye awon to daju lo ngbenu aye yi o gbo ti Yoruba so pe odaju lo bi owo be ni eni ba fe

buru eniyan buburu ko dokun lori mi je ki wa daju ko dokun lori mi je ki wa daju ko dokun lori awon omo mi adura daju ni taaro la gogo ona o lo ti dodo mi alafia fo oju oni ti o gogo eyin ti olorun ma nlo fun mi loruko baba tomo temi mimo mo duro ninu agbara olorun oluwa yo ran lowo adura daju olaye o ma ba mi gba loruko baba tomo temi mo yo dara fo olala pe won gba ise lowo e o de joko npe mi lori phone awon eyan wa lati ona jeje se bawo eyan kan lo la dogun short e enikan wa lati Port Harcourt tori po fe gbadura enikan wa lati Jebu tori po fe gbadura mo da ni to wa lati Lorin tori po fe gbadura o wa joko oni enikan se olo lowo moto ri ko ta fa fe ko se niyan ko ma

toluwa so fun mi pe ko lo le ko se wedu ko ka sam trees ko de gbe mu pe sai fi e ma lo o de lo emi ki ko wa so testimony lori radio temi ba wa ko niyan eyin le mi ba wa kin si wa su fun yin kin de invite mi ke a ba jesu ke de debi ke ri gba la ke ri yanu emi pe owo lori radio mi pe account wa lori radio mu wa wa su jesu ni kin de so fun yin nipa church wa pe adura ngba bi ke ma bo pe ina ri ti yin se so other sunday magani ni friday pale friday aro la ni saturday aro tun la ni sunday and sunday de lo su pari ta fe mu june o su june ya to ma preach e fe lojo sunday o to gbe lo su june o ma ri ni we luke ori kini verse number 24 yan ki miss o su june o te wa tu miss o su june o tu do december don't miss sunday service madam are ti e ga iwurobo to ba tin bo o kun pa ya kan so to ba mu wa mi le ma ki gbogbo e sile lori afefe tori pe ogiri leti ma so fin gbe un te ba so jade ni satani mo un te ba so ko mo bawo ni o se mo pe joseph ti gbe jesus ko ni bethlehem ti judea lo si egypt tori kan ma pa gbogbo awon omo ojo kan di omo odun meji to ba mo pe jesus ti pe joseph ti gbe jesus ko ni egypt and rather ni bethlehem ti judea lo si egypt ko ni so be kan ma pa lati omo ojo kan lori omo odun meji but tori be ko mo gbogbo nkan to wa laye ikuse ni kankan to mo olohun ni kan lo mo gbogbo e ohun to na ba fi won woli ni woli ma mo satani o mo nkan kan ni pa rin ajo aye e ohun to fi n ba ojo ola eja niyan tori ola e n deru ba aye n ja ko de le da eduo it can't a ko try best ya de re a de ku lori oro e wo de ma rogo ti elo in Jesus name now gbogbo en te n gbe ni agbegbe laro te n gbe owo de te n gbe ojo odon te n gbe sabo ajilete oke odon ẹyin tẹ n gbe sojolu ẹyin tẹ n gbe abalabi gbogbo ẹyin tẹ n gbe papa ewe koro tẹ n gbe ọjà ọdàn ẹyin tẹ n gbe iwoye iweke gbogbo ẹyin tẹ n gbe agbègbè yẹn pátá titi lọ de adó odò tẹ n gbe ìmẹkọ ìgùà tẹ n gbe jọga orílẹ ẹgbẹ ẹyin tẹ n gbe gbogbo agbègbè yẹn so mo fẹ́ invite yín ní on the 5th of June. Ojo Friday to nbo next week Friday ipade yen o aro kutukutu ni o mefa si mewa e pe awon eyan yin to wa nbe eni ki won join ni wa to ba ti wolu ilaro ko ni se o to ba ti wolu ilaro eni ki won gbe okada pe awon lo si oke ola ni church baba eke o lagba awon lo oke ola ni church baba eke o lagba ago mefa ni daji lo ma bere si ago mewa laaro ki se soru o aro ni o on the 5th of June Friday akoko inu osu June o ta fe mu yi lojo Monday osan na ni Friday osan na ni e invite awon yan wa adura yan adegba mo fe pe number meji fun yin e ma bere pe daddy ta ba tin bo njo Sunday kini ka mu wa eni nkan meji ni eni ka mu ewuro dani eni gbe ma so le keji fun wa dide abonu problem abonu isoro emi mo so be fun e abonu damu aye don't give up ba lo give up you know awon te ma ma du ni wa ni pa awon ti get here wa lawon ti gba e wole won ni a so fun yin pe eh ni gboru e mo won ni a so fun yin pe a ma ba kan le a ni gbe shop yen pe ma ti pa ni wo lo ni gba ogbara ojo lohun oni wole o le ni oni gba o mo pe yan lo n soro be yan se ma n se ni yen iwo mo ni esu gan fe on seat olohun esu gan fe ja olohun ko ni po e esu fun ara e tolohun da iwe ifi han ori kejila ese ikeje oni ogun si n be ni orun esu lo logbogun tolohun po fe ohun fe gba po lowo e ko ohun fe ma je olohun ka so pe woman being ta fi erupe da sin te yo le se tori pe lenu ara ni won iwo lo ni duro iwo lo ni gba so pe mi si number yi ki ni so fun e ohun to ma mu wa elekeji leyin ewuro ohun to tun ma mu wa ma pe number meji fun e 081 3047 6370 081 3047 6370 number keji re 080 2552 3849 Anyway, to ba tin bo laro ojo Sunday wo moto agbado ijaye to ba ti de ijaye bus stop bi okada nbe pe o lo ti church power ororo o ma gbe debe ago mefa ati nbere service wa o mewa bo si mokanla ati pari I'm going to see you on Sunday morning God bless you in Jesus name

0: Jonaka.
1: Ele ni di boya. Idajo ibi. Ni biti won ti gbo tenu mi. Ti won se idajo. Ti mo wa nje ya. Oluwa.
0: Oh God.
1: E fa iwe idajo ya.
0: Oh
1: yo yo.